Ni yon bagay ka fe mwen tsombe leta. Bagay an chio ka fe mwen pet fwa. Se kom sa. Toi e mwa. Se kom sa.